0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: licensed Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1. Here's our 8 o'clock news break on 1FM. Tiwala ang Philippine National Police or PNP na malapit nang maaresto sina gambling tycoon Charlie Atong Ang na sangkot sa missing Sabongeros at ang dating Acobico Congressman Zal Dico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartaez Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga umiiral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Ang may warrant of arrest dahil sa kasong kidnapping with homicide and serious illegal detention kaugnay ng nawawalang mga Sabongeros. Bagamat patuloy ang pagtanggi ni Ang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos pabuya para sa kanyang ikadadakip. That is our 8 o'clock news break here on 1FM, exactly 19 minutes down 8. Good morning.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: One.

0: two.
1: You're only one.
2: You're only one.
1: You're only one.
0: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, kawan. One FM.
3: One FM.
1: You're only one.
2: We. One FM.
4: Time check, 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
1: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
7: Tuhod, siko, baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
11: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
12: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
1: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
17: You're only one.
18: You're only one FM.
17: One lang yan.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kapili nga ito.
5: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: You're only 1FM.
14: 96.1
4: Kabalin!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
4: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
6: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
7: I know. Managsakit nat lang dahi to.
8: At di ubing nga aglang lang nga na salun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit? Iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
15: You care, we care. Kidney care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Mga suki! Order na!
18: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
17: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang!
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-karib.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: FM. 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: For liver health, level up na! Liverate Pro,
9: Silimarina,
8: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
9: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan ang Liverate Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang.
12: Kaya ko pa.
10: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: 1 FM, kapalit!

0: Tom.
1: Time check. 10:30.
2: Good news. Sa ML year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
3: Nagsalung admitente lang nga nataanak mo.
4: Ay no, malagsakit mat lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Kapiling nga ito.
11: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
12: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Kabalin!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Nagsalon admitente lang nga nataanak mo.
13: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
14: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus. Araw-araw.

Suki, mga kabahagi, eto na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.

0: Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo! Ngayon ay araw ng Martes mga kabahagi, second day for this week. Kaya samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa ngayong araw na ito ng Martes mga kabahagi. At pag-araw ng Martes, sinututukan natin ano, usually mga batas, ordinansa, panuntunan, ha? Dahil ngayon ay Legal Tuesday!
1: Legal Tuesday! Legal Tuesday!
0: Ating guest for today, ngayon pa lang po, i-message nyo na po kami, i-text kami dahil bukas na bukas ang ating text line, 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ang ating pong text line para dun sa mga medyo mabagal mag-sulat, ano, mag-jot down, that's 0921-886-6056. Doon naman po sa mga kabahagi natin na ngayon po ay nakamonitor via Facebook Live ng Radio Pilipino or nanonood sa pamamagitan ng ating YouTube at Radio Pilipino Media Group. Ayun, sa mga hindi pa ho nakakapag-follow, naku, mag-follow na po kayo. Samantala, doon naman sa mga kabahagi natin na hindi pa po nakakapag-subscribe, please, mag-subscribe na kayo para maging updated, okay? As I was saying, dun sa mga nakamonitor sa ngayon, pwede nyo na pong itipa dyan, i-message kami, i-comment kami, oo, para makita naman namin kung ano po yung mga concerns ninyo, especially pag bigas ang pinag-uusapan. Alam naman natin mga kabahagi, di ba? Ang bigas ay staple food ng mga Pilipino. Ayan, 'di ba no? Pero ako, lugi sa akin ang mga bigasan kasi hindi na ako masyadong kumakain ng rice. Kung kumakain man ako ng rice, it's the red or the black rice already. Ayan. Pero still, marami pa rin ang kumakain ng ano no, ng kanin. Yes? Oo. So, either white rice man 'yan, 'di ba no? Lalong-lalo na meron tayong tinatawag na 20 pesos na kilo ng bigas. Meron pa ba? Mamaya nga tanong natin yan kay admin, saan-saan ang lugar itong nakakuha? Kasi marami dito sa mga kabahagi natin sa Metro Manila, ang sinasabi, wala namang 20. Meron 50 o mahigit 50. Diba? Pero wala silang nakikitang 20, lalong-lalo na po sa local market, no? So, yan po. Mamaya, tatanungin din natin yan kaya admin na Larry Lacson. Okay? So, mga kabahagi, batina muna natin ang mga nakaantabay lagi sa pamagitan ng mga provincial stations ng Radio Pilipino. Hello sa mga listeners natin dyan po sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga. Meron din tayo dyan sa GenSan, which is DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Sabay na rin natin ang pagbati para sa mga bossing natin dyan sa Davao and Tarlac. Ayan, si Sir Tom Robinson and si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. Magandang araw sa inyo. In fairness, hindi masyadong mainit ngayon compared ng mga naunang araw. Is it because of the low pressure area? Di ba meron tayong LPA ngayon? Yung isa, malaki ang tsansa na maging bagyo. Yung isa naman, hindi. Kaya kahit pa paano, ramdam natin, hindi ganun, sabi nga nung aking bunso kanina, parang hindi masyadong mainit. Ay, huwag mo nang ipagdasal. Huwag mo nang ipagdasal dahil lalabas pa lang ako at grabe pagka mainit ang panahon sobra sa labas. Diba? Ayun. So, by the way mga kabahagi, mamaya po maghahatid ng mga updates, no, mga news updates ang ating mga kabahagi sa labas ng himpilan, mga reporters natin, especially from the provincial stations ng Radio Pilipino. So, kayo po ay magiging updated, no, sa mga kaganapan not only here in Metro Manila but of course sa mga probinsya sa tulong ng mga masisipag nating reporter dyan. Ah, oo. Kaya mga kabahagi, mag-antabay kayo. And of course, yun namang mga ano ho, ano, yung if ever po tapos na ang ating program, off air na po ang serbisyo todo-todo, kayo po ay maaari din, no? Maaari din po kayo makasilip sa lahat mga updates regarding iba't ibang news, mga kabahagi, no? Whether it's a political, it's a social, it's entertainment, diba? Sports, halos lahat po, basta ho malalaking balita, yan po ay mababasa ninyo, magiging updated kayo sa pamamagitan ng ating Radio Pilipino Digital Facebook. Yan, oo. Ang isa pang Facebook, no? Baka sabihin nyo, teka, fake ata yung account na yon. Hindi po. We have our Radio Pilipino Digital page, okay? Para sa mga balita. Kasi iba ho, ha? Gusto talaga, ano, updated sila sa mga news. So, yun po. Ha? At, nakakasilip sila, lalong-lalo na yung mga kabahagi natin, mga OFWs na nasa iba yung dagat, no? So, minsan saliwa yung oras nila dito sa atin. Kumbaga, iba ang oras nila gabi. At like in, ano, in Texas, kung saan nanonood ang ating kabahaging si Tony Rock, ba? Diba? Hello, Tony Rock! Ayan. So, siya po ay nasa Texas ngayon, ay gabi doon, ano? So, pagising niya kinabukasan ng umaga sa kanila doon, makakapagbukas sila ng Radio Pilipino Digital at magiging updated nga po sa lahat ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Diba? Yung mga nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Okay? So, by the way, bago ko na makalimutan, batiin na muna natin mga usual viewers natin. Ayan, si Tony Rock, buena mano. Ha? Nag-heart pa. Thank you very much, Tony Rock. Of course, kabahagi natin, Uno Maki from Hong Kong. Andyan rin po ang ating kabahagi si Jane. Ano? Jane Tajima ng Tokyo, Japan. Si Ma'am Josie po ng Hokkaido. Hokkaido, ayan, sa Japan din po yan. Hello po sa inyo. Of course, ang mag-asawang Ruben and Georgie Abasolo na nasa New Jersey. Ayan. Ano yung Cape May? Ayan, Cape May, New Jersey, US of A. Hello sa inyo, kabahagi. At batiin na rin natin si Karen Mendoza, Pama ng Caloocan. Alan Ignacio ng Pandacan, Manila. Angelo Redaha. Ayan, Angelo! Magparamdam na! Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan. Of course, Sir Jason Oliva. Ma'am Rufina Rotoni. Hello po sa inyo. Gayun din po kay Booker Panotes ng Cavite. At huwag kalimutan si Leilani Salvio Villarosa, kabahagi natin from Tanyong, Malabon. By the way, mga kabahagi, huwag niyo pong kalimutan na mag-share din, ha? Mag-share ng ating video ngayon. Lalong-lalo na po, marami po ang concern sa supply ng bigas. Ito, magkakaroon ng kalamidad. Sinasabi nga po, no, ito na naman yung panahon na maapektuhan ng mga magsasaka natin. So again, if you have question, kung meron po kayong mga nais ipaabot kay Dr. Larry Lacson, ang ating pong administrator dyan po sa National Food Authority, please let us know and share this video. Okay? So mga kabahagi, ito may mga updates tayo ng mga pumapasok. Naku, pag-usapan natin, inflation hikes to 7.2. Ito na nga ba eh. The last time na pinag-usapan natin itong inflation, di ba? Tumaas na siya ng nasa 6 something. Ngayon po, mga kabahagi, sumampa na ng 7.4%. Ay, 7.2. Ayan, magkakautang pa ako ng dalawa. Ayan, 7.2% mga kabahagi ang inflation rate. At ito ay nangyari nito lamang pang nakalipas na Abril. So ngayon po ay nasa buwan na tayo ng Mayo at patuloy pa ho na gumagalaw ang mga presyo ng bilihin, kaya this will probably no tataas pa, 'di ba no? Ayan, naging ano ako, ekonomista. Oo, dahil nga po sa patuloy na presyo or pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin like pagkain, transportasyon, mga bayarin. Ako lalong-lalo na ngayon eh, na ano po, ano? Ha? Eh, nasa hot seat ang Meralco dahil sa pagtaas po ng kuryente. Pero hindi lang po Meralco. Tama ba ako, mga nakikilig sa atin mula sa probinsya, maging ang mga nasa probinsya po, no, yung mga electric cooperatives doon, mga kabahagi, ay umaangal na din po dahil sa mataas na presyo po ng kanilang kuryente. Ayon. So, ito pong 7.2% inflation rate na itinaas po ay base po yan sa record na ipinalabas naman po ng Philippine Statistics Authority nitong Martes. So, just today, May 5, mga kabahagi. Ang report po, no, lumampas na ang pinakabagong datos nito na itinakda po na forecast ng pamahalaan, which is 5.6% hanggang 6.4%. So, nagkakaroon po kasi yan ng mga tinatawag ng parang prediction nila. Pero, mas tumaas pa, mas lumampas pa dahil nga umabot na ng 7.2. At ito nga po ay ang pinakamabilis na pagtaas sa loob lamang ng mahigit 2 taon. Could you just imagine, mga kabahagi, bago matapos ang taon, pinagmamalaki po ng ating pamahalaan, no, ng administrasyon na mababa. Napakababa, no, ng inflation rate. Umaabot lang actually ng 0.2, no, or 2%, pero ito ho, napakabilis ng pagtaas. Mataas din ito ng 3% na punto kumpara po sa 4.1% na naitala noong pong nakaraang buwan, no, or na nakaraang Marso. So sabi nga ay patuloy ang pagtaas ng palitan ng dolyar, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, although ang LPG bumaba, at ang mga gulay, nako, lalong-lalo na magkakaroon ng mga magtagtuyot dahil El Nino tayo next month. Kaya talagang asahan, or wag namang asahan, kumbagay parang nakikinikinita na natin na ganito talaga ang mangyari, natataas pa rin ang inflation. Samantala, mga kabahagi, marami pa tayong mga talakayan. Of course, mamaya mga reports ng mga nasa provincial stations natin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tarotodo!
2: Kasama sa aksyon, kasasyon, serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more, dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Oh! Okay, mga kabahagi, balik po ang inyong lingkod, Met Sanding Menyon. Dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late tuners natin dyan. Kamusta na kayo? Magparamdam! Ang mga buhay! Ayun, baka biglang magparamdam, mga patay. Nako, ha? Nervousin ako dito, baka bigla akong tumakbo. Pero sige, mga kabahagi, ano? Again, if you have anything to send ano any messages ha reactions wag lang sana ano violent or any comments pati pagbati mga kabahagi mamaya po ay babatiin natin mga nagse-celebrate ng birthday ha or anniversary or anybody na gusto niyo pong batiin i-send nyo na sa akin na i-PM kami or i-comment habang nanonood sa ating Facebook Live or YouTube para ho mabati natin. Samantala, tanggap na una tayo ng balita mula kay Boy Buenambano, Tony Sandoval ng DZLT Lucena House Bill na maglalaan ng ano to? 1 bilyong piso para sa Cancer Fund is sinusulong ng isang Quezon Solon. Aba, sino yan? Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
5: Upang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na suportahan ng Cancer Medicine at Treatment Assistance Program, lalo na para sa mga pasyenteng kapos sa pinansyal na kakayahan, isinusulong ni 4th District Congressman Atty. Mike Tanang Lalawigan ng Quezon ang House Bill No. 5556 na naglalayo maglaan ng 1 bilyong piso. Ito'y taon-taon para sa Cancer Assistance Fund o CAF sa ilalim ng Republic Act No. 11215 o ang National Integrated Cancer Control Act. Ayon sa mambabatas, nananatiling malaking hamon sa bansa ang dumadalang kaso ng cancer na tinuturing na ikalawang pangunahing sani ng pagkamatay ng mga Pilipino. Bukod sa banta nito sa kalusugan, nagdudurot din ito ng mabigat na pasanin sa gastusing medikal kung saan ang paggagamot ay maaaring umabot mula 120,000 hanggang sa higit 1 milyong piso. Sa kasalukuyang bagamat may umiiral na Cancer Assistance Fund, wala pa ito nakaala ang tiyak na pondo at umaasa lamang sa donasyon at iba pang paraan ng pangangalap ng pondo. Sa pamamagitan ng panukalang ito, hangad ng opisyal na matiyak ang tuloy-tuloy at sapat na pondo para sa diagnosis, paggamot at rehabilitasyon ng mga pasyente may cancer kabilang ang outpatient at inpatient services. Naniniwala si Congressman Tan na sa pamamagitan ng mas pinalakas sa suporta ng pamahalaan, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng akses sa abot-kayang serbisyong medikal alinsunod naman sa layunin ng konstitusyon na gawing accessible ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Mula dito sa DZLT at 98.3 1FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Ayan, ha? Oo, pero ang pagkakaintindi ko actually mga kabahagi, ano, there's already this fund para sa mga cancer patients natin na ito po ay idinadaan sa pamagitan ng PhilHealth. Ka? Oo, kaya nga po magaganda na po ang package na ino-offer ng PhilHealth sa mga cancer patients natin. Dinadagdagan, no, ang mga benefits na kanila pong nakukuha. Aside from the fact that we have this Philippine Cancer Society na nandyan po sa may bandang Jose Reyes, tama ba? Or PGH, ayan. Philippine General Hospital na sila rin po na tumutulong para sa mga may cancer. So, I think itong 1 bilyon na ito ay mas maganda na ilaan, ano, idagdag pa dito kasi may existing na po na programs para po sa mga cancer patients natin. O, di ba? Ayan. So, samantala mga kabahagi, isa pang balita mula po sa Lucena, lipat naman tayo ng Dagupan. Diyan po sa DWPR, nandiyan ang ating kabahaging si Chris Gonzalez, Ease of Doing Business sa Alamino City, Pangasinan, ipinatutupad. Magandang balita. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
6: Kabahagi Med, nakikisa ang lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business o AODB ngayong buwan ng Mayo na may temang Achieving Results Through Transparency and Accountability Toward a More Productive Bagong Pilipinas. Isa ang Civil Registry Office kasama ang Western Pangasinan District Hospital at De Leon Lying in Clinic na nabigyan ng scanner printer mula sa Philippine Statistics Office para sa pagpapatupad ng Electronic Civil Registration and Vital Statistics System Phase 1. Isa itong digital transformation tungo sa mas mabilis na reliable sa pagproseso ng mga dokumento, particular na ang birth at death certificate. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mapanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Magtatanong sana ako, kaya lang baka hindi ako marinig. Parang masyadong maraming ano eh, no? Na tayong nadidinig sa kanyang background. Ha? Oo, nasa remote na place talaga kasi, no? Alam niyo po ang mga reporter natin, talagang lumalabas yan para po sa pangangalap ng mga balita. Kaya nga ho, ano? Right from where nila nakuha po ang mga balita, ay inire-report nila kagad dito sa atin. So, kaya nga, dinig na dinig nyo po sa background na yung kanila pong mga areas na pinupuntahan, diba? Para ho, makakuha ng mga impormasyong tama, straight from the persons na kinu-quote po natin sa mga balita. Samantala, isa pang balita. Ayan, baka kala nyo, ano? Ha? Oh, mapapakanta pa ako dito eh. Mapapakain pa ako. Teka muna! Mula kay Chris Gonzalez, lipat tayo kay Lardy Navarro ng DZYM Mindoro. 300,000,000 piso. Ah, mga kabahagi, nahalaga ng Bambanit Merit Tourism Esplanade. Abo! Ah, sa Victoria Oriental Mindoro. Pasisimula na. Gusto ko yun yan, yung mga esplanade. Diba? Yung sa mga baybayin, tapos may mga ganong pasyalan. Ay, nako. Ang sarap mamasyal. Diba naman? Lordy Navarro! Ibahagi na yan.
7: Magandang araw, kabahagi nga meta. Nakatakdang simulan ang construction ng 300 million pesos Bambanin Merit Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria matapos itong opisyal na ihayag ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Fonseidolor kahapon, ika-4 ng Mayo. Ayon sa gobernador, bahagi ang proyekto ng mas malawak na tourism development project ng pamahalang palalawigan na layong palakasin ang turismo at ekonomiya ng lalawigan. Kasama ni na Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark T. Lapid at Victoria Mayor Richard Insiong, ipinakita ni Gov. Delor ang kabuuang plano ng naturang proyekto. Kabilang sa mga itatayong pasilidad ang lighthouse, souvenir shop, restaurant at nauhan na Lake Cruz na inaasahang magiging pangunahing atraksyon para sa mga turista. Ayon pa sa pamahalang palalawigan, isa ang Bambanian Merit Tourism Esplanade sa 4 na pangunahing proyekto na kapaloob sa Tourism Development Program. Layunin din ang proyekto na maitanghal ang likas na kagandahan ng Nauhan Lake na kinikilala ikalimang pinakamalaking lawa sa Pilipinas habang higit pang pinapalakas ang sektor ng turismo sa Oriental Mindoro. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lori Di Navarra, nag-uulat at sumampanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro ng Mimar Ropa. Ayan, napakalawak po kasi ng kanyang sakop, yung kanyang area of responsibility. Ha? Yan pong rehiyon na yan ng Mimar Ropa. Sa bandang Nauhan pala ito, I happened to visit Nauhan, pero saglit na saglit lang, parang halos nadaan, no? Nadaan ako doon. Tubuho kasing Oriental Mindoro ang aking better half. At minsan po ay nakakapasyal tayo dyan sa Oriental Mindoro. Napakaganda pong lugar, pero na Sa totoo lang po, napakagastos kasi ang hirap, ngayon ano, lalong-lalo na yung mga tawid-dagat, yung mga sasakyan, may dala kang sasakyan, tapos tawid-dagat, napakamahal na! Napakamahal na po ng pamasahe. Oo. Samantala, lipat tayo sa Dagupan! Aba! Ha? Eto, kabahagi natin si Joseph Lumibaw, may hatid din balita sa atin. 10,000 residente sa bayan ng Calasiao nakatanggap ng ayuda sa community pantry. Bahagi po yan ng kanilang town fiesta 2020. Oo nga pala, fiesta time ano, buwan ng Mayo. Sige na, Joseph Lumibaw, ibahagi mo na yan.
8: Magandang umaga, ma'am maids. Umabot ng 10,000 residente ng Calasiao na umuwing may malalaking ngiti ang mga taga-Calasiao Ninos matapos makatanggap ng ayuda sa isinagawang community pantry bilang bahagi ng selebrasyon ng Town Fiesta 2026. Maraming mamamayan ang nagpaabot ng pasasalamat sa saludo sa butihing mayor ng Calasiao, Mayor Patrick Agustin Karamat, at ng kanyang butihing Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay para sa inisyatibong ito na itinuturing na practical at napapanahon sa gitna ng hamon at krisis. Ang ganitong uri ng serbisyo ang tunay na kailangan ng bawat pamilya. Yan ang balita mula dito sa DWPR Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lumim, nagulat sa serbisyo tututut kahit sa manpanig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat, kabahagi. Ayan, sa iyong ulat. Nako, isa pang good news yan. Ha? Ay, hello! Si Lailani Salvio Villarosa, nakita ko nanonood na sa atin. Kanina pa natin binati ito. Ha? Hello, Lani! Ayan, at tapasyal po kayo dun sa kanyang clinic, rehab clinic po ito. Hindi para sa mga mental ano ha, oo, may problemang mental. Ang kanila pong rehabilitation clinic ay may kinalaman sa mga na-stroke, no? Ayan, yung mga nangingimay na mga kamay, no? Binte, ayun. So, kailangan po ng mga stretches, Ayan. So, punta po kayo dyan sa Prime Care, no? Tama ba? Ha? Kabahaging Lani. Dyan po yan sa Tanyong Malabon. Si Dom Leo Pineda, nagparamdam! Buhay na buhay! Ha? Dom Leo, sabi niya excited na raw po siya sa nalalapit na balagbagan. Uy, Sabado pa yan. Pero excited na siya. Okay, sige mga kabahagi, marami pa tayong mga updates, mga talakayan, mga reports na tatanggapin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo! Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
9: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
3: Radyo Pilipino.
10: This is it!
11: The TV you've been waiting for is finally here.
12: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
11: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
12: Ang balagbag niyong ate,
11: Tuesday Vargas.
13: Tuesday Vargas.
11: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
13: 1FM.
9: Muling nagbabalik
3: ang serbisyo todo-todo.
9: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Pumapasok na po tayo, mga kabahagi, sa second half ng ating programa. At anytime now ay inaasahan na rin po na makakasama natin ang ating special guest for today. Ayan, first time actually dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Ang administrador po ng National Food Authority. Actually, fina-follow ko to sa kanyang Facebook, no? Meron siyang page, talagang ina-update niya ang mga kabahagi natin kaugnay sa iba't ibang proyekto po ng National Food Authority, no? And maganda po na mapag-usapan natin itong tungkol sa syempre supply ng bigas sa ating bansa. Considering na ang problema, no, ang krisis sa petrolyo ay hamig nito lahat actually ng industriya, 'di ba, mga kabahagi. So tanong din natin itong regarding sa procurement, ano, ng mga milling services at yung mga pagpapagiling po ng mga palay. Kasi ang balita natin dito ay pinamamadali po ito ng National Food Authority upang mapaluwag ang mga bodega ng NFA. No? Dahil nga po, nung una ang sinasabi ay nagrereklamo yung ilang mga magsasaka na hindi ho sila makapagbenta ng bigas sa NFA dahil puno na raw po ito, yung kanila pong imbakan. So, we'll just trying to get in touch with Dr. Larry Lacson, no? Para ho maliwanagan ang mga bagay-bagay tungkol dito. And again, if you have questions, you may send us a message. Ang ating pong text line, 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ang ating text line, 0921-886-6056. Or, might as well, you can also message us. Mag-comment na po kayo ng inyong pong mga tanong or any reaction para dito sa ating gagawing talakayan sa pamagitan ng Facebook. Actually po ay na-share at ngayon po ay naka-monitor ako sa Facebook natin, Facebook Live natin para po sa inyo pong mga katanungan. Okay? So, by the way, bati natin si John Ray Gordovin na nanonood sa atin ngayon and also kay Dom Leo Pineda from the Pamantasan Lunsod ng Muntinlupa. Hello! Okay, so ngayon po mga kabahagi, I understand ay nasa atin na pong communication, alternative communication, ang mismo pong administrator ng NFA in the name of Administrator Larry Lacson. Ayan. Hello, magandang umaga po, Dr. Lacson. Welcome dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minion po of Radio Pilipino.
14: Hi, good morning, Met. Magandang umaga din po sa lahat ng mga taga-subaybay.
0: Yes, unang-una, sir, maraming salamat sa pagtanggap sa aming pong tawag. I know very busy po kayo, precious ang bawat oras, pero ito ho, na i-share niyo po para makasama namin kayo dito sa programa. Okay, so ngayon, Administrator, batid natin na ongoing ang procurement po ng mga milling services, gayon din po yung mga paggigiling ng mga palay. Kamusta na po ang status nito?
14: Well, so ngayon, no, yung ating milling services, meron tayong mga sariling milling facilities din, pero kakaunti lang ito. That's why we are also getting the services of the private millers, no?
0: Mm-mm.
14: Ngayon, dito sa under the emergency procurement ng milling services, pinapapaspasan natin ito para at least madagdagan yung mga private millers natin. And hopefully, within 3 weeks time, magkaroon tayo ng mga bagong mga millers so that mas mapabilis natin ang pag-mill ng mga palay. Unang-una, para ma-sustain natin at marami tayong ma-supply sa ating 20 bigas, meron na program ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
14: Pangalawa, isa rin itong bagay para mapaluwag natin yung ating mga bodega sa, dahil sa umaani pa naman ang ating mga magsasaka. In fact, less than 20% pa ang pwede pang anihin, no? Base sa tala ng DA, mga ganun pa yung pwede pa nating anihin. So, kanya marami pa rin magsasaka. ang dumudulog at pumupunta sa atin para magbenta.
0: Oo, yun nga po, ano, para at least lalo na sa ngayon nag-ano na rin sila, nagmamadali na rin dahil ito na approaching na po ang gano ang panahon ng tag-ulan, 'di ba, admin?
14: Tama po 'yon, no? Pagkatapos nitong summer na ito, eto na, taniman na ang pang-tag-ulan, supposed to be mga ano yan, June, July, taniman yan, no?
0: Yes po.
14: Pero ngayon, dahil tag-init pa, in fact, inaasahan natin, baka magkaroon ng super El Nino.
0: Naku.
14: So, medyo matagtuyo talaga ngayon. Mm-hmm. So, talagang medyo isa rin challenge yan. But ang maganda naman kasi dito, patapos na ang harvest, no?
0: Yeah.
14: At maghihintay na lang yung ating mga kababayan na pumatak ang ulan, no? May bandang June. Oh.
0: Tama. Admin, di ba last year pa, inaumpisahan na po ang auction, no? Na pinangunahan po ninyo? Parang first time lang ata sa administrasyon ninyo na nagkaroon po ng auction doon sa mga matagal na pong na-imbak na bigas. Tama po ba?
14: Para sa I can recall, no, I don't know, nung mga nauna pang mga ano kung nakapagpa-auction sila. Pero kasi itong auction natin, dahil dito sa batas na RTL na kung saan sinabi nila na auction ang ating pamamaraan, no?
0: Opo.
14: Ng paglabas ng mga bigas na medyo nag-age na. So, for probably a number of years, ngayon lang ulit nakapagpa-auction. I don't recall pa, no?
0: Mm-mm.
14: But probably meron in the past, pero as far as I know, baka ito yung una na nagpa-auction.
0: Opo, oo. So, kamusta na po ngayon na ang pagpapa-auction ninyo ng bigas na ilabas na ho ba yung talagang inaano natin, yung nakalaan para po sa mga negosyante natin?
14: Oo, nakalaan.

0: dito, no, no? Dr. Lacson, sabing ganun, paki-ask nga po si admin kasi di po ba dapat ang NFA na po ang mag-regulate ng mga bigas natin kasi karamihan ay mga private po. Kaya pag tinaas nila ang presyo ng bigas ay napakataas na po. Tama ba, no? Admin, hindi niyo na-regulate, yeah, eh, no? Wala sa inyong mandato.
1: Wala na sa mandato ng NFA yung pagre-regulate ng industriya. Pero ang kainaman naman, nakapropose yan na ibalik, no? Dito sa Rice Act or Rice Bill, no? Na isinusulong ngayon sa Kongreso, na priority bill ito, no?
0: Mm-mm.
1: At pag yan ay pumasa, eh di magre-regulate ulit tayo ng rice industry, yes, na kung saan inaasahan natin,
0: mm-mm,
1: yung kapag naipatupad at na-regulate ng mahusay, mas stable ang ating industry, yan, mas makatarungan ang pagpepresyo ng ating mga industry players.
0: Yes, oo. Kayo po admin ay lagi po ninyong nakakasama ang mga magsasaka natin. Ang regular ano ho ba farm price po ng bigas sa ngayon? Kasi sabi parang tumaas na naman daw po ang halaga ng bigas sa merkado.
1: Ang bigas sa merkado probably tumaas ng kaunti or bumaba, mm-hmm, ng kaunti. Talagang ano yan eh, mm-hmm, market forces din yan.
0: Yes po.
1: But inaasahan naman natin na kung darating na, no, yung karagdagang pang importation,
0: yes,
1: hindi naman siguro tataas pa ng mataas.
0: Nang gusto. No?
1: In-expect din naman natin,
0: uh-oh,
1: matatemper na lahat yan with all the measures na pinapatupad ng Department of Agriculture, magiging, uh-oh, stable yan.
0: Oo. Ayun. Okay. Yun nga lang ang sinasabi, admin, ng ibang mga mga magsasaka natin. Bakit daw nakaasa tayo lagi sa importation para sa pag-stable po ng halaga ng bigas natin? Ano bang nakikita nyo dyan, admin?
1: Well, ano, ganito lang ang ating pananaw dyan, no? Ang ating kasing napoproduce ay roughly, no, kulang-kulang 80% lang, 77-78% lang ng pangangailangan natin.
0: Yes po.
1: So, mm-hmm, nasa 77% lang ang kaya nating ianihin para sa ating mga kababayan. Saan natin kukunin yung balanse?
0: Yan.
1: Natural lamang po na kunin natin yung balanse na yan sa ibang bansa. Yun, mm-hmm, naman ang ano noon. Kasi kung hindi naman natin yan kukunin sa ibang bansa, kawawa naman po tayo. Hindi sapat. Kung sakaling hindi tayo mag-angkat, kung ngayon kumakain ka ng half rice, baka sa susunod, 1/4 na lang. Oh, di ba? Kasi pagkakasyain mo kung ano yung meron tayo. Eh. So, mahirap yun. May tendency yun na tumaas naman ang presyo,
0: mm-mm,
1: sa pamilihan ng bigas kapag, yeah, alam nilang scarce ang supply.
0: Mm-mm. Okay. Admin, sa ngayon ay patuloy kayo dun sa pag-o-offer ng 20 pesos na bigas. How far has it gone simula po nang ipag-utos ito ng Pangulo na talagang ikalat natin sa mga Kadiwa Center?
1: Actually, may 1,000 na yata ang Kadiwa outlets, no? Na ating kumbaga pino-operate ng Department of Agriculture, at saka talagang lumaki ang ating dispersal, no, ng ating rice stocks.
0: Wow.
1: Kung hindi ako nagkakamali, pero kasama na rito pati yung sa DSWD, naka 1.9 million bags na tayo na distribute, no? So far from January up to now. Mm-hmm. So, yun ang ating tala ngayon na na-distribute na natin. So marami. Mm-hmm. Marami sa ating mga kababayan ang nakinabang sa 20 bigas.
0: Wow. Oo. And I understand sa marami din sa mga nasa probinsya, base din po sa ulat ng mga reporters namin na nasa mga provincial stations ng Radyo Pilipino ay patuloy din silang yung mga kabahagi natin diyan sa probinsya nakakakuha po, no, sa mga Kadiwa Centers ng 20 pesos na halaga ng bigas. Okay. Pero dito daw po sa admin, merong humahabol.

0: Oh, dito daw po sa Metro Manila, parang iilan pa lang daw po ang nakakakuha. Totoo ba yan?
1: Ah, okay. Hindi, na-monitor ko rin yan kanina sa radyo, no? Sa Pasay, konti. Well, ano lang, medyo nagkakaroon lang tayo ng konting sabihin na natin, antala sa pagdadala ng bigas mula papunta rito sa NCR, no? In fact, tinignan na ng FTI yung ating mga stocks sa Region 2 at pumasa na sa kanila yung kalidad,
0: yes,
1: ipapadala na yon agad-agad dito, no? So medyo nagkakaroon lang ng pagtaantala doon sana, but this will cure itself, ika nga.
0: Opo.
1: Ma-address yan.
0: Ayan.
1: In this coming days.
0: Ayan. So yun mga kabahagi na nasa Metro Manila, antabayanan nyo lamang, ano? Samantala, admin, any parting words po para sa mga kabahagi natin? Baka may bagay po kayong dapat sabihin na hindi ko na itanong sa inyo. Ayan, nasa inyo po ang pagkakataon, admin.
1: Yeah, oo, patuloy tayong namimili ng palay ngayon mula sa ating mga kamagsasaka. Alam natin, medyo napahirapan sila ngayon or mapapahirapan sila pagdating nitong taniman.
0: Mm-hmm.
1: Kanya itinaas natin, no? Dahil sa presyo ng langis at presyo ng fertilizer, tumaas. So para kahit paano makatulong tayo, tinaas natin ang presyo ng palay na binibili natin sa magsasaka. Malayo dun sa presyo ng mga trader, no? At least 2 peso higher kami, no? Sa ibang lugar hanggang 5 peso higher kami sa trader. So iyon po ay isang tulong natin sa ating mga magsasaka para sa ganun pagdating ng darating na anihan, meron silang gagastusin.
0: Naku, maganda yan. Magandang balita yan, ano, para sa mga magsasaka natin. Thank you very much po, Dr. Larry Lacson, for this time na shinare niyo po at mga insights, ano, at maging yung mga paglilinaw sa ibang mga issue. Mabuhay po kayo dyan sa National Food Authority.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin lahat.
0: Magandang umaga po. Yan mga kabahagi, si Dr. Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority, nakasama natin dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo Todo-Todo!
3: Serbisyo Todo-Todo!
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
3: Sasahim papawid na
5: Professor On Air.
3: Professor On Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
3: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
5: Professor On Air.
3: Professor On Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
6: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
7: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
8: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
9: Online at on air.
8: Expect non-stop tawanan,
9: kwentuhan,
8: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
6: muling nagbabalik
3: ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, tayo po'y pumapasok na sa huling bahagi ng ating programa. Napakabilis ng oras, kaya sulitin natin mga kabahagi. Batiin ko na muna ang nag-celebrate kahapon ng birthday. Hindi ko nasama kahapon, kabahaging Lance. Ha? Happy birthday to my ninang Erlinda Tagakay. Ayan, happy birthday. And also, nagsa-celebrate ng birthday today si Sister Merly Dasa.
10: Happy birthday!
0: Yan, na sa lahat po na nagsa-celebrate ng birthday, may the Father bless you always. Lahat po sana ng wish nyo makamit nyo today. If not today, hintay lang kayo dahil in God's perfect time, makakamit nyo yan yan. Diba naman? Ha? Okay, eto na muna. Lipat tayo. Punta muna tayo sa Surigao. Napakalayo, ha? Diba naman, ha? O, ipasyal ko kayo sa Surigao sa pamagitan ng ating kabahaging si Jade M. I. Harrow ng DXSP. Agusan del Sur, handa na para sa Palarong Pabansa 2026. Seguridad, mas pinatatag. Jade M. I. Harrow, ibahagi mo na yan.
11: Ma'am Met, halos tapos na ang paghahanda para sa mga playing venues at mga bulleting areas para sa nalalapit na Palarong Pambansa 2026 na gaganapin sa Agusan del Sur ngayong Mayo. Kinumpirma ni Agusan del Sur Governor Santiago Canet Jr. sa isinagawang second press conference para sa Palarong Pambansa na 97.25% na ang kabuuang completion rate ng mga playing venues. Patuloy rin ang pagdating ng mga kinakailangang kagamitan para sa mga pasilidad at kasabay nito ang isinagawang mga dry run upang masiguro ang maayos na operasyon at kahandaan ng bawat playing venue bago ang opisyal na pagbubukas nitong Mayo 24. Dagdag pa ng gobernador na positibo ang lahat ng indikasyon na magiging maayos at matagumpay ang kabuuang paghahanda para sa nasabing kaganapan. Para sa servisyong todo-todo, Jade M. Ahero, DXSP 1FM Surigao, saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, Jade, maraming salamat at ingat-ingat. Baka masagasaan ka na kung maraming ano, eh, no? Didinig natin, ang daming mga sasakyan sa kanyang paligid. Baka nasa gitna pa ng kalsada ito nagre-report. Samantala mga kabahagi at kawan, muling abagan ang ating paparating na balagbagan ngayong araw ng Sabado, Mayo ang 9, alas 6 po yan ng gabi sa ating YouTube channel ng 1FM. And special thanks po sa PhotoX Media, capturing extraordinary moments. Kaya sa mga naghahanap po ng photography at media service needs, i-check po at i-follow ang kanilang official page. Again, PhotoX Media. At again, antabayanan po ang balagbagan. Tulad ni Dom Leo Pineda na nag-aantabay. Excited na Martes pa lang! Uy! Excited na raw po siya sa nalalapit na balagbagan this coming Saturday. Ayan, ha? And again, thank you for watching. Lailani Salvio Villarosa. At batiin ko na rin ang buong Tagakay family. Ano, si Ariel, Toto Tagakay. At syempre, si LA, kasama na ang kanyang mommy dear. Ayan, si Bing. Ayan, ha? Thank you for watching. Okay? At meron pa pala, nakakalimutan ko, no? Si Cynthia at si Butchoy dyan po sa Sampaloc, Manila. Hello po. Maraming salamat sa palaging pakikinig dito sa ating program. Ginagawa nilang background, no? Abang sila daw po ay busy sa kani-kanilang ginagawa. Ginagawang background ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. Oy, nabanggit ko na rin yung balagbagan, ano? Kayo po ay akin ding inaanyayahang makinig, manood, ah, dahil live rin po sa 1FM and of course Radio Pilipino every Saturday ang programang Professor on Air ng ating kabahaging si Professor Willie Perez. Ah. So, mapapanood nyo rin po sa Radio Pilipino Live, no? Facebook Live, yan, nagpa-Facebook Live, and of course sa YouTube at Radio Pilipino Media Group. Again, Para ho updated kayo sa mga updates regarding news, huwag ding kalimutan mag-follow sa Radio Pilipino Digital. Diba? Ayan. Kompletos recados tayo mga kabahagi. Uy, baka kalimutan ko. Batiin ko na rin ang mga mami ng Coffee Bean Team. Yes. Andyan si Sister Anna Caballero, of course. Mami Cheryl Samonte. Aha, nandiyan si Ma'am Josie. Sinto, of course, si Doktora. Zarina Buensalida, of course, si Daddy Raymond, and si Sister Vicky Naharo, ayan, and si Sister Elaine pala, ayun, si Mi Elaine na nasa Bicol pa rin hanggang sa mga oras na ito, inaantabayanan si Mayon. Oo, okay, oras na para ako ay magpasalamat din, syempre, sa mga kasamahan natin dito sa production, sa pangunguna ng ating head, Miss Ango, of course, Fiana Sweet Ferrer, researchers natin, si John Serge Magat, si Antoine Mikael, thank you very much, ang nagsilbi nating director ngayong araw na ito, si Eman Samblero, ng St. Dominic College of Asia, Bacoor, Cavite. Pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede na talagang pakawalan, di ba? Oo, Eman. Congrats, syempre. Master na rin ni Hannah Azaira Roy ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, ang production. Thank you very much. Of course, ang ating nagsilbing pilot for today, landscaping. Bakit laging late si Mark? Panghapon si Mark. Ayun, si landscaping ng LPU Manila. Ang ating lumipad. Ayan, kasamang lumipad ngayong umagang ito. Mark Austria, ingat-ingat sa pagpunta dito sa ating station. And I would like to welcome ang mga bagong OJTs ng ating station. There's Katleya Nebrida from Bulacan State University. Aba, pareho pala sila. Oo. From Bulslo. Ah, tama? Bulso. Ayun. Kasama niya si Francine Bacani. Welcome. Ayan. Sige. Ano na yan? Bendisyonan na natin yan. Ha? Oo. So, imagine ninyo kung biyahe si Rano from Bulacan to tapos Cavite. Taga saan si Lance? Lance Manila ka ba? Ay, hindi. Ay, Cavite rin? My golly. Naku, mga malalayong ano pala to. Anyway, nearby provinces, ano? Ayan, sige. So, thank you very much sa inyo mga OJTs natin at sa inyo po mga kabahagi na kasama namin ngayong araw na ito. In the name of our guest for today, Dr. Larry Lacson ng NFA and of course mga kabahagi natin reporters from the provincial stations, maraming salamat po. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
12: This is your only one.
13: Your only one.
14: Your only one.
15: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
16: 1FM. Number 1.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revisiha.
2: Try ko po itong rice ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
7: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
7: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
8: One.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
10: You're only one.
11: You're only one FM.

0: speed at sulit news from trusted brands na swag sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

only 1FM.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan! Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
19: You're only one.
20: You're only one FM.
19: One lang yan.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liveride Pro. Ang Liveride Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liveride Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liveride Pro. Mabibili ang Liveride Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liveride Pro. Liver up na tayo! With Liveride Pro.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector, which may help

0: loob sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro! Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Tuhod, siko, baywang,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakataon.

0: Tanggap ng statement of account, hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Tarelco 1, kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Tarelco 1.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Bibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na Swatch sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
6: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
13: You are tuned in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: 1 FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: 1 FM. Non-stop music.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate!

0: Pro.
1: Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores
0: nationwide.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa maayos na liver function,
0: Liver Aid Pro.
1: Liver up na tayo
0: with Liver Aid Pro.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: What?

0: 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
4: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
5: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
4: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
5: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
4: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable. Super Bake Shop in partnership with Ari Adventure Park and...
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
8: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kareb.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra. The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Grabe ang init.
12: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
0: 96.1.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex.
4: Consult your doctor.
5: Tigil ang ubo. Paghinga sa Plemex Forte. Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: 36.1. So, being sponsored by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilya.

0: Forma mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blood, easy. Dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan,

0: Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! 96.1
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: is your only one.
1: 1FM. Time check. It's 4 p.m. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Good news. Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
12: Drink up, fuel up, rise up!
8: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals.
13: Cut! Kaya pa, ganyan!
14: Sige lang, direct! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
15: ikaw ang
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
20: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas tumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
23: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
22: Mas malinaw na ba kahit gabi?
23: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
22: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
26: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartel. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
25: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: This is your only 1FM.
27: 96.1.
10: Kabalin.
1: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: The following song is brought to you by iBerry.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
14: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
15: At di ubing nga aglang lang nga na salun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong takno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus. Araw-araw.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: You are tuned in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silima rin. May multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kidney care time!
3: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
6: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
7: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Kapiling nga ito.
16: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Mas bilis banat sa apat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kmar. At magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. But easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
17: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: eye ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulap.
6: Nagsalun at mitente lang nga na taanak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahito.
8: At
9: di ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus, araw-araw.
13: Kapili nga nito.
14: Ang mahal naman. Ang bente na lang.
15: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexidol Forte.
17: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
11: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DUH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: 1FM.
2: The following song is brought to you by iBerry.
1: Song being sponsored by Rexidol Forte, Bilis Banat sa Apat.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
3: healthy family. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kapili nga ito.
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
7: Ah!
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Kaya pa din yan.
13: Sige lang, direk. Kaya.
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
14: ikaw ang
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and

0: 1FM.
1: It's 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by Alaksan Airfar. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan Airfar, no Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
9: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
10: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
11: At ti ubing na aglang langa nga na salong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 7:15.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarina.
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Kapili nga ito.
8: Mahal naman. 20 na lang.
9: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
17: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
18: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
19: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
21: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
22: Kaya ko pa.
21: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
22: Kaya ko pa.
21: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarina,
3: may multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: alam.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang ang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, maamigat na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatutong ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man tao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon na, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po namang palado doon. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Ito na ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily. Kinitrait ng maasim silang gawin ni Province Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 5-5 na po, boy.
0: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, dalawang araw na, hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasim, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo. Pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy. Makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi ko na makilang, boy. Kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabatid ko.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Kaya klaro, boy, talagang sa isyo talaga yung opo. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice coffee. Sabi ko, hindi yan. Tapos tinignan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tinignan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito, oo, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po. Tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung atin po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng rest po, sinanap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po natin ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store dyan po sa inyong lugar para po
1: Kasi boy, para siguro ba pag makapunta kami ng Saman Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya yes. Nang tanong ako sa iyo to. Kaya ako nang tanong ko sa iyo kung may product na kaya doon sa Saman Island kaya para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon. Tapos nang tanong ako sa butika, dinala ko yung sake boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila, sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya. Wala talaga kanina ganun, ma'am. Sabi ng ano, tandera. Wala pa daw sita.
0: Yes po, nanay. So kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar kasi ang alam ko po ay talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dun po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, tawagin niyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawag talaga ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras talaga yung programa mo dito sa amin, sa Maasin, tanghali? Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakarinig sa akin.
0: Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Pero may programa tayo dyan. May programa po kami dyan ngayon.
1: Oo, ngayon po. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo po. Iba.
0: Okay po. Sige po, nanay. Radyo ng Masa, Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan dyan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Hindi ba makainom yung asawa ko? Yung asawa ko, boy, pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na, boy.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor, boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat niresitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy, kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy? Overfatigue.
0: Sige po, nanay. Painumin nyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga uminom, boy. Ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas.
0: Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya, nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga, boy, sinasabihan ko talaga, boy.
0: Opo, pilitin niyo, nanay.
1: Pag makabili na ako, kung siya umiinom tapos kung ano ang reaction, tatawag po niya ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you po. God bless
0: din. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: Boy, thank you po. Sige, talaga tatawag talaga ako. Magpapunta na ako doon. Sige, thank you, boy.
0: Maraming salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Thank you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako, kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan.

para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po naman programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Si Edna Butuan.
0: Edna.
1: Agusan del Norte.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Sunning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado?
1: Yes.
0: Sigurado po kayo 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na 'yon, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood.
0: High blood.
1: Ayun, isa pa yung diabetic.
0: Diabetic.
1: Hindi ako mag-diabetic, ha? Hindi. Nag-ano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. Ibig sabihin po yan, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba, Nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matainom ako, isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet
1: nandito
0: lang.
1: Nandito sa amin.
0: Okay. Oh. Oh, bakit po ninyo, Nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Talaga na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, Nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka lang muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, Nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matuloy.

0: Ganun po, nanay. Nanay, the more the merrier, sabi po nila. Mas mag, mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinakasafe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po, nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So kailangan... Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang, ano ba?
0: Oh, di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo, nanay. Paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po, nanay. Oh, di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniidang karamdaman.
1: Ito. Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba, nanay? So, ganun po yun. Ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant. Instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun. Okay po yun, nanay. Okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap, pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po, nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras, pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po, nanay. Kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose, nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat po tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po, nanay. Doon po sa karton. Sa karton. Nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun, nanay. To, tandaan po ninyo, kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. Sampu po yun. 10 piraso. Yes, nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes, depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po.
1: Okay. Lagi ako nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Yun po mga kaibigan na sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayo mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin, kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag niyo po sa amin. Wala na naman tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bella Padriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit ng po ng rice cooper. Tulog po kayo ng langit sa akin. Kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako yung nabook na ako pag po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. At maya, akin po. Tiyasyaga ko po nung pag-iinom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
5: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM! Number one.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: pagkonsumo ng ating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin siyempre ang ating para naman sa ating FB Live, ano, si Kasanggang Hernan Uribe, at dito naman sa ating Kasanggan News Update, narito po naman si Kasanggang Arvin Enriquez, para naman sa research, narito naman si Kasanggang James Banyaga ng bahagi ng Baguio City. Ako po naman ng inyong lingkod, siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, siyempre ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: 1FM, 1FM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
11: This is your only one.
12: Your only one.
11: Your only one.
12: Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan.
11: 1FM.
13: Number one.

0: Yan ang Live Right Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay.
1: Live Up na tayo
0: with Live Right Pro.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
6: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, ang iglari na natin pakiramdam.
5: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
14: Right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
18: Drink up. Fuel up. Rise up.
14: Summit Natural Drinking Water.
19: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
20: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na! One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo
19: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
20: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
15: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

0: Watermart, sarap maging mom.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
4: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
4: Medyo.
3: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
5: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
6: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by
8: Liver Egg Pro.
7: May silima rin na?
8: May multivitamins pa?
7: Yan ang Liver Egg Pro.
8: Tulog sa pangangalagan ng atay?
7: Liver up na tayo!
8: With Liver Egg Pro.
9: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Tuhod, siko, baywang,
2: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song brought to you by Mark Cafe.
0: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra. This song is brought to you by Watermart. Sarap maging ma'am.

0: Tapos po ako lakay po nanghihina. Ay, nang mag-take po ako ng Mark si Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako tipunin. At saka po ako nakakatrabaho na. Yun po, sir. Lumakas po ang aking katawan.
1: Gano'n na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Mark si Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako tipunin. Natulog po ng Mark C. Ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.

OPM Wednesday here on 1FM 96.1 Tarlac. There you have it. Great songs and from Brown Man Revival. Sorry na, pwede ba? Kailang sorry bang kailangan? 6:55 all over the country. Magandang umaga sa mga kauna natin dyan sa may Barangay Care, sa may Barangay Kare. Nakikinig ko sila lagi sa ating program. Lalong-lalong kinakaroon.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silimarina.
2: May multivitamins pa.
1: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
1: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Time check brought to you by Mark Cafe.
5: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up.
6: Summit Natural Drinking Water.
5: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
11: Mga suki, order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
11: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
13: Ekstra galing, para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
19: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
18: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
21: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang.
21: Kaya ko pa.
20: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
23: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
24: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
23: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
24: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
22: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
25: Ang healthy naman ng anak mo.
26: Naku, sakitin din yan.
27: Ach!
0: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Selene Plus araw-araw.

0: drink responsibly.
1: To Mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kidney care time!
3: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: J-Mart, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
4: Saan? Sa radyo.
3: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
4: Ano daw?
3: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakaliw.

0: 1 OPM Wednesday here on 1FM. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Tiniyak ni Senator Raffy Tufo na hindi siya tatakbong pangulo ng bansa kahit pahalos pantay na sila sa survey ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tufo sa isang panayam na nagpapasalamat siya sa mga nagtitiwala sa kanya pero wala siyang balak na tumakbong pangulo sa 2028 lalo pat nagagampanan naman niya ang kanyang trabaho bilang senador. Tiniyak din ni Tufo na muli siyang tatakbong senador sa 2028. That's our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 22 down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: One FM!
1: Uy!
0: One FM!
2: Ka! Kaya pa, ganyan!
3: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Sa panahon ngayon, mahalaga ang bawat piso. Cobra Energy Drink na debote. Bote na lang, 18 pesos SRP lang. May vitamin D at zinc. Available in original, citrus and strawberry flavor. Cobra Energy Drink, 18 pesos SRP lang. Bili na sa inyong suking tindahan.
8: Ang healthy naman ng anak mo.
9: Naku, sakitin din yan.
8: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Grabe ang init.
14: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na, tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
15: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
17: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Pa-order pa po!
16: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
17: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
0: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.